0: Yow no def yaangi melni ko am stress de
1: suma credit bi jeexna mangi won ci ay waxtan yu kraw
0: yow loy stress afsel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
1: lebal ma
2: lay lolu
0: waaw waaw ma la ko wax afsel rek jom ñoy su khalidami mën nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
1: haral de kon jëla tut may daw bay daanu pour jindi ci credit
0: dedet dina am pour def yo mané be bugade ñu néle coral star 232 nga def hash su ko defé nak nga topal li nga xamné moy tektali
1: tak tak rek
0: nga am sa credit de xolal li nga fay dina neew ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mën nga def
1: lolu yombana di mënon na use credit bi kon bu yaga sax
0: wala lolu nak moy mbir mi su fekke ne da nga dem be jehal credit afusel ñu ne la ne ñu sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bum la nexé ak fum la nexé nak
1: kon haara ma set ba xam te du start wu tritu khas la
0: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak level ma service bi yeen la fi nekkal
1: waaw li dawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko de fu nekké ni dal mun nga japp sa business num la nexé nak way nak del fay bor
3: Afrizo, the Gambia's leading network.

0: Hey mbokami mbir feñati na de dama ne bi yon nak dafa gëna neexati ñu ne lan bi moy loyalty points manam jere jëf rek lañ la am pour wax ndew mi nga xamne ya nga recharge sa yu nek kon bok de recharge rek parce que ñun yeen lañ fi nekkal hey la de ma lu gëna neex ndax fu mu nek so recharge rek di nga am ay points te points yi di ko mëna jëfënde ko waat manam jinda ci credit wala sax nga jinda ci internet xana fi la neex em kon bok mboka li nga am pour def moy soy recharge nak te bu nga xam ñaata points nga am jomba na be bu nga dé ñu leen ni dial star 772 nga def haas nga press 1 su ko def nga xam ñaata points nga am su fekkene nak da nga bu nga jëfënde ko waat points yi ni jinda ci data mba sax nga jinda ci credit press number 2 kon bok mboka liñ la sante rek moy ne del jinda sa afsar credit gi nga am points yu bari wala sax nga jinda afri money mu gëna neexati points yi gëna bareti wala sax jindal cash power affaire bi gëna bari betay nga am sa ay points ne mané li dara daxuko té nak su maye lo nonu yëpp pour mu jégé lo la nga mëna am kër bu yanjé bi kër bu nice bi ni mu nga fa betay ji points yi dara wañé ko ci kën bok mboka pour nga am kër bi ni del gëna recharge points di gëna ay ba ca kaw afsel ne la jere jëf kën bok ana loy xaar dialal legi star 772 nga def haas su ko defé nga xam ñaata points nga am ak ñaata nga se mëna jënd credit pour wax sa soxla kon bok jere ngeen jëf ci li ngeen tan afsel
1: Africell, 25 years for Africa.
2: Obituary announcement. The family of the late Henry and Pauline Bruce, the Bahum and Gorindai families, regret to announce the death of their sister, Madame Mary Bruce, commonly known as Mam Mary Bruce. This sad news occurred on Wednesday, the 26th of August, at her residence in Lajikunda. This news is extended to the families of Mr. Rex King, the Carlos family, members of Katizbu, Constance Sagaru Owens Campbell, Mr. Pierre Marong and family, the late Uncle Richard Juve, the Proms, Mrs. Judith Faisar, Mr. Tony Carvalho, Mr. and Mrs. Joko and Abituri, Madame Omikaira and family, Madame Hadi Job and family, the Knights of St. Peter and Paul, the Bruce and Carvalho families in Senegal, and beloved friends of the deceased in the Gambia and abroad. Funeral arrangements will be announced later. May her soul rest in peace.

0: daga kumanda yut kay mom ah doyna wa
1: aja ko moy rut de goma de
0: de kula
1: alaji mi nak ay fa mi ngi beug upp te lu upp tout li nak mom fa wut ci pex
0: ah

kon ni moko wax du man mako waxa kon nak mu ngi nonu ah su ko defé nak amna bena suñu bena xalel bena artiste halal ma mosal ko touti rek ah ci traxi ndax xam nga rek waja waji la kon nak ñu ngi nonu liñ ko bokk ayja nañ ko seto kon nak nakala

0: lolou la wax mu ne du neex du doy dañ koy dog ndesana dem te ñewat
1: ay boy tante yum pañ di la la nuy di la cyan jam sen jam yaram jam wa keur gi yeb ci keur gi bañ dara ganaw dor ak saga ak haste ak pasin ak yurndo ak jambe ak kuñu jambalé jerejef li nga bëgg ya ko xam ay nga dax am na fi seri am na gi nga wo am na fi touru amin ci barke ndulli ak selbem ak botalam ak kuma xam ak ngamanam docteur omar henry williams burfut keba omaro tagone